0: akwai midan taw te mize
1: ahoy
0: akwai midan taw je bargu khaibra duga koi mise sheba matung punka bu bi manung da dan kano ha ko dono do starten da takyo
1: pagani pagani masi mi atei na su khangbining ba wafam ni doctor na takpi gani
2: ahoy hai je ke ko midan taw bada blood group ke ka thoidok pagi da ka di laizade Karigino Hypeda Kwegi Lauza Dori Baze Cornea, Mitki Cornea Hybus Haruksini, Cornea Zidi each end of a Kwegi organ part of my neighbor. Aduna blood group kit Hudokpa, Daka Dilaiza Dre, anyone a donata Ubayaniqua. Akwe I Bank Association of Indiana Hybeda, Mi Ama Angangqua, Chahi 1 year Tagi, adult Chahi 70 years, a help Hobaloina Taubayagani, Aduga Mi Lai Kridaba Matung, within 6 hours can like collection Taubana Kwaidagi Payba, Mi Ama the Atopam the transplanter with the cannaba pangeba. Aduna hek legi daba matung, yam tuna pau pibi raga akwegi, akwe Manipur gyo ena di Manipur State I Bank analyzer re, phone number zoom mention tau zaramge 7085-290-416. Amuka zoom mention tau zage 7085-290-416. Hi ribbon number asida contact tau biraga akwai Manipur State I Bank ki team activate tau rani aduga yam thuna family member da contact tau minaraga adumaina kamaina donate tau bai process to adu hauzarani
1: ahoy ma thank you phone call amaga mung lo khuchage hello songi mingle from takpiro wahangang bio hello makha jata jage doctor hujiki doctor nampan ba hobirame masiki matang se dai se da kana kana na a mitsi dan torum ba yabage who can donate eyes akchi mta takpiro
2: hoi donate to ba yaba se anyone na yai to dok pa thing ba leite hoje haiza gi ba age limit to 1 years angaw ingai de hauna 70 years loi ni yai
1: angang de gi hore gane chahi humdra marfu bo wa dum to bi hai ba
2: yai ba kwa aduga khoi na han ai donate to ni nge haije hingi ngai to ga dauna te ba kwa khoi lai chama tung to ga dau bani aduna hingi ngai manung sida khoi na han pledge to ba ko ve ko ai donate to jage hai na pledge to jaba wa pho ma tham jaram ba hai tar ai hoi ngai wai lai to ko ta ba to ra ma tung da ai gi mit se dan oin to jage hai na information ma lai ja pi ho pi bi ho ba do adu ne pledge ta hoba hai je han pledge ta hoba matam da koi na khangja ga dobam da family member akhoi quite closest relative se akhoi gi indian legal system gi matung in na koi gi ain gi law gi matung in na akhoi gi family members je khanghan ba matang tai kari gi no hai bada ai sa ji na donate tau ninga su ai lai gi drama tung da ai dile roi na cha ai gi family dile hau doi ne family gi aya ba se yau da di donate tau ba je ya de ba aduna
1: family pun na khangmi na hoba ma
2: family pun na khangmi na hoba inform tau tau mi na hoba si ma di maru oi na
1: hai hello atak piro ming le fam wa hang hang biu
0: ai che na sau da gi usarani ne bo ko
1: tak piro usarani oi
0: ado ai che ai ho ji ki mit ki dan tau ba se
1: oi
0: achi di ai yam tau je ning ba hai ta re
1: oi
0: ado ka ai sa chi di ne kha ana ba ma lai ga sugar na ye bo ko
1: hoi
0: ado ai ne ne pam di am pam ja ba du bu si bu ya ga ba ya ro ja na antang iswa pe hang ja ning ga na tau ja ra
1: pali yam pung ning thogat ning ai ni usara ni na chok de gi na ji koi gi hengi ngai matam si da ai na hieng lai ke dro ba matung da ai gi mit chi na u da ba mi oi ani u han ga dori bani madu gi thona ma koi da pi bi rak pa doctor takpiu ai khone sum ta je bada di ano upa diabetes laiba heart kya na basi ga karim to mari lene den ta je do akup marol doctor takpi gani
2: au hai je ke ko o je che na hai bi rak pado chum me yam na pukning do thoga ni ngai ni che na do mind do ne tong ning bado ko yam thaga ni ngai ni adu ga hai je ke si yam common oi ba question ne ba hai bi akoi manipur da ma pan da oi gera india da oi gera diabetes bp hypertension smine anab je yam common oi na laira bani na ko ai je smine diabetes sugar di yam wangi adu mitti do ne tong ning ni to ba ya ga ja hai je hai je ke to ba ya ni ya roi da ba kai su lai te kari gi no hai pa da akoi su akoi na contra indication hai bi tau ba ya da ba condition khar lai adu da di nat te tau ba ya da ba gum ba jin na infection active infection gum ba lai hai ba di mi am ga mi am ga e da gi blood ta gi lai na tin na nan jan la ga do ba hepatitis b sam na hai da example ko hepatitis c na tra ga hiv aids asi gum ba na tra ba ni na ho ji ki sugar na ba da gi diabetes bp smai na tau ba se si da anyone na donate tau ba ya ga ni kem ta thing ba lai te
1: Hoi, samna hai rabada mipung khuding mag mit dan to wai yai masina 98-99% gumbasina ya bani na koi na lorasi ya dabadudi 1-2% khaktang oidori ni

0: 앞으로 꾀하기 나아생세 막 거기다 거기 인베스 받아놨다 그러거디 만약에 퓨처세 야나 거기 왕을 내이나 아무기 라운지 탐지니가
1: 거기 레이리버 샌미틀론기 피범시 동안동안바 거기 레이리버 컨플릭트 시츄에이션 아두가 레이리버 히람 까야다기 해봤다래 거기 코비드기 마담 라키바 아두가 코비드 로이버가 거기 컨플릭트 매 암컥락바 마람싱시나 이코노미 거기 샌미틀론 샌미치 버스벨리 콜랍스다 거기 피범은다 라키바 시나 마람워카안다 거기 동안동안바 거기 샤후 까야마카 비락바기 와펌싱어잖아 반비리오자 아자두가 거기나 호주즈기 레이리버 이코노미 컨디션 디오잖아 탐비그레도가 마시나 거기 youth employment opportunity haigadra khogi naha sing sinama gi thabakama phangdana ba thirakpa duga maki future am semna na ba khona pa matam sida maki income levels na dragana stable amidi decent employment phangdana ba khona rakpa da lady ba barrier sing duga toan toan ba economic conditions sing sina pd ba safu impact sing se matang sida diwa ja kari wa pham thambini
0: masida ina mamang da ina panjagi ba da sustainable development goal tratet hai se sida yawang ta ni ba goal number 8 sinaka ino haida decent work si oyeba goal number 8 koina tabakti mase dum phange tabakti mas employment phajana ta wi harga mana thuiba sen thok tuna magi kai khuna banga pungam draga ti adusul udra chamna ta ina momogi ama yole na khala silam bida state ta kwa state put ki so mane yole ga matha phange koi lor ne ba irak pada di mase sen employment phanga bane ba adu ngasi nong khangda tarak tuna nukhit humdorok tara mai du tie ki bida gi nong alga ma du phamangam da na mu sem ma kha sang da bangam da sustain ta bangam da na adu matang da mo koi gi sande market mo koi second hand wole ma ga di hai di koi gi swai da ne koi sustainability ki question ga lai se adu na koi na job job ta ma gi quality job phai se a koi na mana tabakti wa na sujaraga taujaraga inu din khai dingi torakanda magi phangi ba sento lai ba income do aduna masama ki cross book ko na bang amak thaga di adura ga di khai dingi nuai ta ba ma kai no da nuai ta ba si ko ikai ba ba potam lai ta khai di ikai ba da khai dingi nuai ta ba ikai ba se sai ta ni ikai ja ba si chimu hen dai ikai ba ani su te hai ne tamam da ko di so da ba ram na hai ma si ko di so ma tak da tum ma ga lai ram me aduga topi duna mai mami ji mamai ji khum ja la ga tum me ana kai lu tum yam da tum ni ga ba na tum ma ne te ja wa khin khali ne hai ba ngasagi mana thori bari khodo aduda mina tong birakra ba matam adagi maduda dimale atra matam da mana maduda khan ba khan ja si ikai bdu na koi mai je khumine po jo laga su dukan me am di phama ga po le ba lakra ba ikai ro da haidi mukhoi matanda koi ge dukan manung ga da koi ui ba ga da sel hul ki mela ayam ure ba adu yo le basing je po tu lebi da ne yem dum lai lei de lebi da ba po tu storam sang ga tum sar du ne ba manam di yauri ba pocket tu da ngasagi po le ba ga magi sakti ki pocket tu adu yaruk te ba pache jim po capacity hai aduna kai doroge hai matam da potu sitragadi ngasagi makata na potu potor ro ina tra ko aduna khai maru we bisi hai ri ba sentok la na na ba ko ge ju ching da honor po matam da ho ching sa hai ri ba environment sima conducive environment sima chang ye ba ko aduga loi na koi thabak phangar ba matam da decent job decent work se masi laibam to e na tra ga de koi thabak ti phange ha ra ga madu koi phangi ba thabak tu na koi gi karabam khang da se for example koi gi labuk te te yeng se ba koi farmer sing da koi farmer sing si numi ku ding ki phama lising ani ani di manipur yong hai ta ek ba punna par ga di ko gi manipur yong doine lising ani di ko gi labuk ta gi chen thore ka no da ma gi labuk ta suri ba thabuk tu ma hing ba ratre ba ade di labuk me ham ji ko gi hau pal pa mo ta ho ji di breathing wa na sa le ade gi sai dukan wa na pa le ba ko ura me ura mani me ham ko
1: sing ne da
0: aduna the sense of hai se ai bu ka khuna ba adung ba ya ba adung ba makhan ki quality job se marwa cha manana ko gi semilon da ko ni yam toin pal economic growth ai na ko na ma pali dena economic growth growth hai si sai growth to diam wa nge adu ko the sense of to yau dra ba mai gi adung ba thabuk to quality job to yau dra ga di adung ba economic ki growth to adi wa anga so ko no si anga ki na chanari ba uncle si le si yam phase dena u man ga ye ta kam yaram de na ta ko sumai to dena ko gi ma sat yam phaye ma di am noi walking chalo da sumai phai har ga masapo madu bp wang baki adagi nangi tension gi adagi na heart ki laina le gadi aduna apaba growth apaba ko gi thabak si si amaru ai ana madu pi ra hona bai si di ko gi policy na pi gadam le adu hoski adugi policy to digi chemau da gadi koi private khata da rely to bujaro hoski koi na sengsi da koi thabu pi bai si private sector gi job ni moi ma thone aduna market ki matumina ngasa gi employability si when gaita bo di koi corporate sing na pam ba ma aduma thabak makal adi ma khoina pamba demand lege to ba adumba magi skill ne ba musing pami ka hai se ama si su ma thau de tai to da bo ko gi lengak na magi policy program si implement jene sin chem chan adai da hana de gi le ba ano bo sim da mu oire hana de gi le ba da mani puta yam chaung na ko gi

lang film da ge aroi boy na naw boy amadi ro shibina ani pun na sakmina ba moirang them inaw gi mayekta rkjt na sairang bai se ma muk tamina se.

0: imong ni tawri sina ay giting pangpina basu amat talay te imo wa matang laizara madusu maray bak tikre isuno pitawi school gi boarding ta thamjin bikre
1: kadore ma kari awat pale ra
0: nati haujik pu imana sak thong laga sa basibu nungai ri bra haiba
1: asai koi ma sidi
0: phara basu phatra basu ibungo nangse officer ma sa amati uira bani adu phare ne sapudi ima thong lagi ihare adu nasane se cha jeri ba na phina ron du di ima gi khudang se ahlo re hai bani ne ibungo
1: ai gi di aina dum sujeri sidi ma kai dorogi
0: isu du ne suti thorak laga ke je ga dori sibo kana da nu babo aina tana kana lai ri ge hai ba ibungo ima na hai ba ya isu nu bi se kon bi ga da ba ima wa matang di ima pa mi ne
1: koi ima sidi tawra dam ni si
0: imung gi ne thabak punamak ima tau je ke isu asi gi khal laga ne ima wa matang di thi se isana pusilak traga na ne mama na pamba ima uyenge
1: asya re sema ima gi choron do to si
0: sui rod na ti ne yum pan bada nupi hai ba se sang da ya da bani ne
1: e atai la ri ma isa thobi khoi gi ne suti thar ne am
0: isu du ne suti thorak laga kana da nu isu du ne ima kau ga dor si bo
1: as ima to si hai bani ke dor ya
0: o ai gi ima puk phabi do lai jaram la bati isu thoi bi ne kaya da harau jaga ba apo pi mama du na ne masa halak pangai jaram ga da bani ko
1: ima
0: isu ne suti lak pa khuding gi imung da mama gi ka da yeng laga mapi tai thok pa do mabo ai khangi adu pu kana da nu hai ba isu ne ima kau ga do ri sibo
1: ai su khangi hai ba ni ma
0: isu na mabo ai ngon da se council laga hi hi kap pa do mabo ai yeng ma ngam dia nei bu ngo
1: phare se ma unamak se isa thobi gi marai ba ta tamam banan
0: isu thobi gi marai ba ta tamlam la ba su mabo ai na lai khidra ba matam da isu bu kana na nau yok na kon bi ga ni kana ni yeng sin bi ga ni
1: ye ima mi lai man
0: thama sana ni ne
2: isi ai lak seri ye
0: ima yam ta zeda na ling hai dei na ling silo ling silo se se se sida sida pham sila o
2: ya re se ya re
0: ibungo nama la ise kopi taksi
1: hoima
2: hema isa na pa da kopi hai du bu

0: sinaramag. Noong manong magi, may sakaham na nabat tanam na ba nine?
1: As, yari siya ima, si. Siyang siya to oro. Tum na ba to oro siya mo?
0: Pare, nupamasa, nakahandag ti imana hai ba imgadawa ni ko. Imana pamza ba, imawa matang, isugi kalaga soy da na niya. Imana loksila ni.
1: Ima, madum ta di hai bino ima.
0: Masida karigumba, isana yada ba tokla ba di niya. Ima di yung sida umuhana layra rui ko.
1: Ima, hai hindi hai ba ni?
0: Nati, nang bu, ima bu kayang kuy na tamu isida kapku hari ba no. Isugi mo isa kayang kuy na kang ku hai ba ge.
1: Ima, si. Nasada ne, madum ta di ngagpiyo na siya ko.
0: Isa layri kahi ba ni? Isa ni kaliba do, ima pun na makang. Ato ni, ibungo, ima na hayri si ni. Yung masigi mawoma di, tida ba yada ba ni ni?
1: Ima, matam si tiyengi hai ba ni? Amung ngaw kalano ay ba?
0: O ngaw re, ima ay ngaw re. Isu toy bigi kan ba da ima si ngaw ra ba ni? Ima wawamatang inakta leng da na layzara ba di, mikup amata wara basu, isu ga di lay min na hawi da na. Apok bikata na mamaro, pok tabi di mamana tabrahay ba?
1: Ash, ima.
0: Atombi mamana na ukuan jaba, masak kaya su, ngasi di doktor engineer oiri. Nupi nupi na po ba ni, ima di ima upami.
1: Tuwa si ima si, potara siya ba?
0: Pare, ima potara ge. Ato bu niya, nak, ima na hai ba di yaga da ba ni.
1: As potara siya hai ba ni, ima kay taro gaya?
0: Mabok ay lay ringay da, isugi mama tirong gani. Isugi mama, mabok ay napirong gani ye.
1: Pare si, ima. Sí, lo, sac, sac, sí, lo.

0: Ini luy na yay.
1: Ay, gitay man. Yung yimaw hekwe ra padagi sa hi amat mapamlam damda. Pazaba masugi pijol seto na chachab su pangjerak trabini ne.
0: Lay siya ma.
1: Ngasi dagi. Lay kaya yung minok taro roy. Ano ba mapok ka mapok laban ine ine? Ay, kuy da. Nupi yun na siyang naglibas si kuy na. Ay, kuy, lakay yun napi di mati.
0: Isiya, lingsan biro o isiya.
2: Ibi, ma. Isiya na yun, tala aban.
0: Isiya, sum na lingsan biyo. Isa ang nupi yung manaw nupa din eh.
2: Sa na biyo ay na. Zoy.
1: Inye bu.
0: Natay mo na sa kiba nupa dugi apupi mamani.
2: Sa na bida yung lurabadi ibungo. Ay na laksari ba siya? Lalaban.
1: Ine.
2: Ang karatarak ka daba siya, pakang lay sabi hai ba do, oi daba do da. Ibungo. Songli siya, apama mo tang kangzaraga, tazarak lagi hai do na, luo na hek ta laksari ba ni.
1: Ine na lang birak do na, pao matang panganbiri ba siya, yam nungay jari ini. Hana na, ay ko itay magi apopi ini ka su, kang nabi ba sumali.
0: Ini ka matam sang na tinarap pa nila siya ba?
2: Ibungo, natay mabu, lana kan ganu ko. Maray bag tihaw rabin, natay magi maran nati.
1: Chumi ini, ay gitay madi wakal chetpin. Nasi pao ba dalay kirabat tamo gi poto da, duk tamay katsari. Ang uba pijon siya laga, kontong wang malan bini ini.
0: Ini loy na kangi. Lay siya ba? Nga si di, natay mana ini buwarurong ba ni? Ini na tak palang dan natay matuki ba ni?
2: Ato ganay ibong o, lamhen bi natay manati. Tamoy masu on bi nupiso nati. Hawzik su niya, kapto na lay hawi.
1: Kari.
2: Nga si siya, manaw nupagi tabaki interview, sat kadaba ni isu hay hawi.
1: Ine, itay madatambiyo. Manaw ay ginamag kalisu kalirun. Itay mana nungay ba dune? Manaw ay napamjabasu. Hayrik iye na ine na karatambi.
2: Ine na suwi ta na tanggari. Ato, ibong o, sa nabiya mawoy na silak pa ni. Ato, masilahang ba si di?
1: Iko ine gi apamado hay biyo ine.
0: Ine gi di iana pambado niyay.
1: Ay gi di matin hangjararo ini. Ini ko ina pay hay bado. Ay gi sukpamboy jarake.
2: Ibungo, ini na natay mabunya. Imawoy na lawsan ka daw riba si. Ay gi sunupi, mamana na uno hundok piram labi. Ado gi damag tanin. Mamalay traba masana, karam na kanglong gani. Ayeng kuding isu na kapsa ba do, mabog ay na kang mangam da doon. Pog tabi siyong mamani, kalaga mamamatang tirak pa ni.
1: Ine, ang nga do kita magkalaga. Ay gitay mabusu, luna sana tawbiyo ko ine.
2: Natay magida magdadi, ini lay di ba si di? Puksiyal sa hobi natay man. Ato di ibungo, sagay ang maging mauhay ba do, uwira ka daloy ba nanya. Sa nabidi, hay ba di, lay gita mag taurang kudin magdi, pangtok ki kal.
1: Pangtok ki kita ba ine?
2: Ato di ini nungay re, iyagi nungay ba pause, natay matatam lurak.
1: Ini ko ina. Masih matang di yabi kadra.
0: Iya na haining liba do. Loy na hayo.
1: Ine, tamo itay mani gi thorong pangthok kadaba namitu. Manaw ay busu yawon biyo ko ine.
2: Kari gi yaw dada ke. Ipo nang di yaw daba su ya ya daba ni.
0: Iya di yaw gadaba ni. Natay mana su haraw gadawri bani.
1: Itay magi thorong pangthok kadaba namitu da. Manaw ay nasu angam bakradam kudol tamjage ko ine.
0: Ine yay la siyamba.
2: Ado di, namito, ini hayrak lagi.
1: Soida na hayro ko ini.
2: Ini na hayrak kani, hayrak kani. Ibi ma,
0: siya.
2: Ado di, ayam musak lagi ko.
0: Pare pare siya.
2: Sale sale.
0: Ay sulak sa gani siya.
1: Ini, ay ko itay mo na saga ayam uwan krabani na. Ini es ay ginakta amuk ka na lato roy ko.
0: Karigi lakta ni. Nungsi bagi mariti talo ini eh. Ine, iyagi mapamdat ilan kare.
1: Kari gilali bano. Ine ilan di. Ay gitay mana. Kanabu yeng laga yum sidalien gaduri bano ine.
0: Lay siya
1: ma. Ningol na mapamdahan ning ba. Kanayaw bu.

0: adina adini madam kita na adini aina thamai school na su yeng sande am hoi
1: ka ne koi
0: hoi ja gi pe kha jon de to bo de ye chu ye bo ko yang khang lang lang gi adu ad ge tho ga so ina hai na ma gi ya ja ga gi ke su kai de ko su online phone de da ka le de angang a hum le di angang hum de pai na bi lai tra bo da koi ho na dui ne ba
1: ma ne ma ne
0: da bo de ko koi na su adu gi habit
1: na su lai ma si gi madang da su lai ta ba ama da di adu ma awa ba di oi ka dauri ba ne ba adu na phone sina main oi na o hen ba su hoi la rik tam ba madam da phone sina main oi na o hen ba su ma si mak su tabraina khanje ko leita ba madadi phone ani phone ani leibangam da su yauri bani ko yam nungai sei ni betana hoi hoi ni betana asi bukhat pire ba wa fam se suki mate phaja khre ko makha ta ba tanja ma lawra ga ko punna khana nei na bagi du ko tanja ma longmina sini beta ko yam nungai sei ma yam punna hoi ma yam punna tamina ra ga masiki kana bas longmina si habse thamja ge thagajri ni beta da di thagajri Makataba Sidi say Makatan Kudotam Jerake, Kudotam Jeriba, say si Pari imo, filmastaki, Chitrapangam Bangi, Naitun Conjil, the Biscupta Lice from the Saving Bamadi, Tony Hebamna, Serangwe, say ni, say Kudotam Jeri, Tavisi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello.
0: Hello. Tabibra.
1: Hello.
0: Isagi nakta radio set lebira gadi kajik tang laptop birak na bahay zari ko hanjan hanjan hai hai dunna so waro biganu ko. Ekoi ki habjari ba headset sida radio nakta leira ga wangang pung matam da tabase suki matik nungay jade hai zari ba ko. Madugi da magtan hai zari ba si. Hoi hoi. Kanoi bira ba nong hing lepa maung tang hana kang jagi. Kaidim awang lekai degi Hawaii bum hairaga mingdo tacha hodri.
1: Urmila,
0: hoi. Urmila putaram nokteri, kuingasia kaishoni, falgi good afternoon, ladies ki tauramasida. Urmila, kaidim awang lekai haribase, karomai kagi oitoribunumayam punongtan kaminase.
1: Kumbong, kangbin.
0: Hoi, kumbong.
1: Kumbong on the gimakarum da. Kitangchang.
0: Hoi hoi lam sang lom digi haidagra ga ko
1: lam sang gi la haidagra ga ta choi rin da mare kumbong le na
0: hoi hoi punimana ngase khoi gi akashwani phal gi thorm da suru ga birak pasi bo kari karam ba wafam no bukhat bi doi sibo
1: o pham je khau gi se lang ban tha lang ka ji da pam lang dam ne chim nu khia ka hai tra sai bu lai we gi bu ni ni jang a ga
0: Hoi. Hoi. Lang bantagi hai soi gadi thimbidoi natro tarpon gya.
1: Khinjagani nada.
0: Adu hojikti kai kai hona birige sa sibo.
1: Hojikche madam kishitu jo hona tin na ro bagi thapok to mung khang ja na yum na chum lai ba labu tu sha tare na ba khabudi pare.
0: Oh.
1: Matam len bam ne kan ne di jo ja tam ta lai ba ka.
0: Hoi hoi matam len pham lai travani na radio su tai hina tak phire ko ado matam su hai badi thabak tong tong na su dum ta ba ya bani ko radio se ko thabak tong ra su tong dre ga su me am gi ti
1: ta bo bu di ya do ai di akang na ri bani na ta ho ko tang tang khar tang ai ba thabak se bli wa am ji lu wa ga thabak ta ji tong ngam da bani na dum ri ro ji ta ra pham lai ra
0: hoi hoi bo tha bi ko do dia habedi na ba hai basi debu kari gumba thapa inkhang amata hekta nare hai duna toksulu taraga su henjan gi doine ba aduna madumak su tawkhraga di habedi akhoi nu piwe bising se yumgi oiba ichai su gi de ipuri bising gi hona bada da ngamjata bane ba aduna makhoi meam da su awa ba moi tori bane ba aduna isado hakchang se ingna leina ba na ba duma pum phana phabi kho kho aduga hona ge su na ba phara ga tam tam na dum hona view ko de Hoi hoi.
1: Aquigi, a Kajama won the Kaya. Quite along the game, Makari Kai, my Erika, the Kaidiam, the white guy. I do a swipe Makari Kai or my Erika, I did two feet of a mile
0: before.
1: I love me, putting a pang to raise the naked, then I find a money in the Kaiway to hope. A quiet two teeth, pang from the white guy. I hear laugh with you two teeth, you don't tell them there.
0: Som na yung pan birak, pwede kiyang ko yung birak ba?
1: Ini tangam kisho lang manila is talay di.
0: Oh, jay trama nga mo.
1: Dige dung pangam da bay ta, hing di lay lay at ang sida na ba mayam di.
0: Oh.
1: Ako di siya nung yagi, toy duk na suru no mga zaban na, lay ka bini na lay ba diya o, lay ba diya o de. Ado to di je, ako siya mong tang di pang bahay ta rin na ta.
0: Hoy, hoy. Masimak su, masimak su nga si, som na pukat pira ibang siga anirak anishu bani ko hai badi som mai kai gi oina aham bana chingnung ko mai kai gi suto ti phangde aina thambi khre do som mai kai gi suto ti phangde na takpi bani ko masimak su ta jaba da di amna lai ba thiba ma di wori bani ko hai badi hozi as yamna chokhala ba matam sida yamna la pa ma pham suna ti hai jari ba songi lam se ado lamdam som da to di phangam da ba si yam nungai jade ta ba da masimak su mari lai na ba sing na yamna thuna thabak thoram sing pekha pirak tuna toti singa se phangba orisanu haibase akashwani phalgi maike digi thamjage adudi yamno ngai jai chomne khigi thoram sida kol to pirak tuna sarga pirak pe kidamak da thagajari akhata basidi se makhatan khudol damjara ke khudol damjari bai se si ayek palai film mastegi mandaki nigi naitum khonjol da rimita ribamna sering bamadi okena makjamna serang bai se ni se khudol damjari tabisi

mathangi khudol damulo khachari bai se si busai sakli ba yangnu golmai sering bana sarat rambam ise si bu khidana khan birakli ba marup na lam thabal le mayai likai digi sobam renubala maruke se khudol damjari tabisi.

Isai asi tahan jaki bagaloi nana ngasi gidi matang asida ngai kho ta kisi thoram sanduk chaba loishin jaba ki pungpha matu yoksa lagle le pa leitana tabi ningba manipuri album isai singa dumak khanbirau ai khoi gi thamjari ba contact number di 700-548-9767 ngasi gidamak tadi pumnamakku amukahna khurumjari.

0: ning yoi ba pause yel des tambiram
1: hoi adum tohaning ba meya mama su hai bi gre ko ibung ga ichega na su to ga ina haizening ba mana ko akoi sida aisi jagoi share aisi sei sei nang kai dori ge ga sei sei ka ha kunun sei sei ha su thang da tori ga su khatang ikai ba ma pokna ri ba ta sing na ha ga di hai dok ning da ba aduga hai di aigi cha di du tori ga ha ga su khatang ikai ba maina family dum yau ri hai ta re khoina cha charu ma tam da ada artist amoi nai tare theater tawi ga har sham ti na chauk thok pa pung thok pa haidi ai na taw jari ba lam se haidi yam na chauk thok na taw sa bai tare si magi mindset se pa me ga hai ni hajuk matam da adun family lei cha isai tammi ga har su ikai ba gum ba ka sei na ga dong na duin sei sak pina bo ka hai ba so wo sabi kyam ju go cha duin ga smain hai bi ba gum ba dum wa hai wa ta se lei di ba to si gum ba family me am si gum ba wa khalon chen bi ri ba me am da hai janing ba di ai isagi iran hai tare ai isagi iran ne khoi gi not quick culture se ai sa gi iran se isana ngakta sendana isana uthoktana isana yokhatana kana la ga yokhatkani adon ai sa isana adugi thaudang se longmina si haina haizani
0: hoi thaga chari marup ahum marup ronita marup benita amadi marup yaifa banga se khoi gi akaswani infali studio sidaling sin biraktona wari watai sana bagi tanja ama pibi bagi damakta
1: thaga chari
2: akaswani infal busu thagat pa phongduk chai
3: asigum ba khudong sa bom pibi bagi damakta

0: 좀 전달법이 먹은 데 레이 어는 안남바 디그리다 엑서사이즈 그가 또 한비 동네 얌참나 하리보다 중암감들바 페션토 거의 볼 메트나 바 볼레 거 아도 볼 메트 한바 깨다 동암라죠 나트라 가나 카카 레잉바 코트바 남바 페션 오이타디 마코 마코도 그 가우 거기 피지오테라피 또 보드 마이네 거 마코 마코치가 랭비드나 하 하디 얌 촌노 페션 게니 웬 하이저리지 거 카랑암바 마야 이토이나 촌노 페션 게디 에 마마도 부터가 오바바도 부터가 저기대 판마가 저기야 왕마도 판만바 저기야 마 왕범대 판마가 해하고 산바 바바 하고 로나 아도 마이나 포라 닝강 판만만다 하고 판다 지 많이 망아도 샤나 한바 와 아다기 거기 라이라이나 거기 좀 온라인 좀 판니 거기 러버기 하이타래 거 레지스턴스 밴 라크네 마제 킬로 아만 또 킬로 아니 먹던기네 거기 마칼 마칼기 레지스턴스 밴 라이 뭐 좀 찍나 샤나 한바 So that kitando jo magi exercise as well as magi kino do maintain the utal mobility do maintain the utal di yamna thungna chonda bai mo hutta tapna tapna aging do tau bada mateng pang ni hai na ai thaji
1: aduga doctor chahi khara leishil lak pada hakchang sondharak pasi punsi chupa dum so lag laikhani kain ahal sing na khanda badi nate masigi matang da doctor gi meeting sekar mane gi
0: chumme aging gi part amne sondha baj adu aging je ai gi aging je kamain ta uni have je isha isha da loi pure hai bale masigi oi nai khuda man hai jage 1994 da fateron ko ba scientist amna chahi mari phu daina mari mari phudra au shur ba nursing home da england da ni ko tau gi ai if in khalije land da research am tau gi madu da moine tau khib je kaino mai research ki patha apse de kai tau gi ahan ge je phajana protein bije gi aduga tapna tapna ka sai ta haje ba lse se tan tapna haura pa khanga haura pa na tapna tapna haura ga moine aim tau je hapta amda numit ahum aduga yam of the minute amuk muk tau bodan minute ni phu ma tau ye moine so polamna minute cham kun thading ke shu hende masse exercise ta hole moine tam tam na shum hen ka lak pa de gi moi angamba degree for exercise to holi masida moina to boji yam kuina to boji na te tha mai ma khatangi ne man do khoi kai thine tin hewa matam do da koi ahan ge gi moi muscle mass and muscle strength 118% cha ma ga train pan percentage points hankal hai the double to we have ona chi ji koi dingchang bi ge do chai mai phu dai na mai phu dragi patient ni ko ona chahida leite adum khoi human body je adum khoi ki improve to ba ma so grow to ba ge adum space ba potential ma dum leide aduga khara ano ba da 2014 da life study ha na ama jo yam chaung na ama phong ye du cham ma nei at exercise to ra kan da ahan ge je moina ko na kai ta ba han exercise to to ba han je exercise to hola kan da han chu ang ma da ba chat pa ngam da ba adum phamung da le patient de bo foot chamri ha de ko phanam chaung ge foot chamri je si bo shu tu tu de bi da shu ga ngang na de bi da chat pa ngam ba thakoda purapangam bangame ona she study a chowa khaji paldeep jain hajening bade khoi ge chahi ji phanam ya ma jo ahan ge ya ye active ho ina thambi ba exercise to boda khoi focus to bi ba ai nam so exercise ka dhan ji ya de ko nutrition diet especially protein ji da focus to bi
1: doctor na su huzik pan bi khre adu bo akhoi ge lai ri ba manipur ge food habit haja pata re sigi cha ba thak pa gi matang sa da doctor na haibi ri ba protein cha pa haibi ri ba se protein se doctor nong ma da khoi gi ahal oi ra sing sa cha ga da ba protein se akhoi manipur ge food habit ta yeng jaru pata ra ga di ahal sing se khoi gi sanga cha da ba gum ba adu na cha ba gi matang sa da hoi sa da gi kana ba phangi ba nga da gi kana ba phang ba adu na ta bi da protein powder da gi kana ba phang ba adu na
0: ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤ? ꯗꯥꯏꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯀꯗꯧꯅꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯈꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅ lauta jo foot manga inchi manga wodo foot manga inchi taru po lauta jo anda mana mayang bu kang ju adum chahi yam ju yam ju dum kilo humbu di dum ko adum low weight low khoi average weight in lom nei ko adu kilo humbu khak low shin ne kilo humbu low ba ji da 1.2 na multiply to adi sam na be gram humbu dra di da ka tare gram humbudra che yam gram khaba protein amount neba say for example yam line hairaba da yerumam da khoina gram je

awaba yaugdana nungai be yaroi nungai be gi masatti awaban hena dum magul leheli haiba thaja sina hairi akoi punna punchi gi awa nungai ani gi kongchet asi ninghan na valaitana chatmina si wafama si galoina na pongpama si da puduna lakchiri good evening manipur ngasigi good evening manipur thoromasi gi damak ekhoi gi studio gi thamjeri ba mobile number 9863102016 da sms natraga whatsapp messenger gi kuthang da thamoina khoida ba manipuri film sei natraga matami sei khanbiraktuna thorum saruk yabirakna ba haijeri mobile number amuktanga ningsing jeri 9863102016

Kaveri, ai wegi khorji digi ani suba tangkakta tangbal lan humputarit suba pandub. Putok pada tingbang ba hemsan ning thokjam konjel da madi thoram putok ba thokjom renubala. Hozik taminasi ketrimayum biseswari debi gi konjel da kaisam Bijoy Kumar na sairing ba isheini ishei gi sehongna lehoruko ipam lamdam. Isei kudol tamjeri taminasi.